Muna sangwa sunya dolo yusudo di makasa wa namleva wazu o sol mako salad. Ha ha. Yo.